wewandi embuto natanda na ilenge chibe kunze ngefyo chaba mukati.